mwen di fruit ek vegetable, se fruit epi legume. Legume, sa se St. Lucia Marketing Board, on sa jwenn sa la. E pi, moun nan ki ekwi pou korije sa mwen di, mersi an chay. E pi, mwen vle di moun, pa oubliye ou sa asou WhatsApp ou sa korije se mou parol la mwen pa ka chanje. Mwen ka apresye sa chay, paske se apwen nan apwen. Le mwen vini si a mate sa pale kouyol otan bien kon a pale a prezan, epi makwe mwen za wive ni kay wive kote mwen.